فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

0: madalla hukumar wayar da kan jama'a ta kasa dai wato NOAA a takeice hukuma ce da aka dora mata alhakin wayar da kan al'umma kan dukkan abubuwan da ake bukatar gwamnati ta fadakar da al'ummar hakanan duk wani abin da ke tunanin matsala ce ga al'umma to tun kafin faruwar sa hukumar ta NOAA ke kokarin yin hannunka mai sanda ga waɗanda abin ya shafa da su dauki matakin kariyar kai ko kuma gujewa abin don tsira da rai lafiya da kuma dukiya da mutunci daga cikin irin waɗannan ayyukan nema ta hada gamayyar matasan jiha kungiyoyin mata sarakuna iyayen kasa masu ratsaki yan jarida da ma daidaikun jama'a don fadakar da su irin yadda ake bukatar su rayu musamman kuma da yake zabe na ƙara tun karowa bayan kammala taron a zauren taro na kasa da kasa dake daura da fadar gwamnatin jiha shugaban hukumar ashir arewa maso gabas Alhaji Nur Yusuf Kobi ya wakilan mukarin haske kan dalilin su na yin wannan fadakarwar inda ake son kai matasan da kuma landa ake son matasan su bi da masarar jama'ar kasa da shugabanninta
1: hukumar wayar da kan al'umma ta kasa reshen jihar Bauchi da kuma kungiyar nan ta gamayyar matasa wato National Youth Council of Nigeria muka hadu muka gabatar da taro na matasa da kuma hukumomin tsaro a jihar Bauchi domin a tattauna hanyoyin da za a samar da zaman lafiya da kuma magance matsaloli na rashin tsaro a cikin al'umma babban sakon da aka tattauna shine taya za a samu tsaro mai dorewa a cikin al'umma taron ta tattauna cewar dai tsaro alhaki ne da ya shafi kowa da kowa bangaren gwamnati da kuma bangaren al'umma saboda haka ba gwamnati kadai ne za ta yi magance matsalar tsaro ba ana buƙatar haɗin kan sauran al'umma kamar matasa da iyaye da malamai da sarakuna da su kansu hukumomin tsaron da kuma dukkan sauran jama'a kuma an jaddada cewa idan mutane suna ba da bayanai masu amfani ga waɗannan hukumomin tsaro lalle kuma al'umma suna kula da shige da fice da ke tafiya a cikin anguwanninsu da garuruwansu kuma suna haɗa kai da su kansu hukumomin tsaron to muna da tabbaci za a samu zaman lafiya mai dorewa bayan mai dorewa ne kuma zaman lafiyar ma zai karu saboda haka taron ya kuma yi kira ga matasa su guji wasu abubuwa da suka shafi shaye-shaye na miyagun kwayoyi wanda yawancin matasan nan sukan fada cikin abubuwa da suke hana zaman lafiya ne ko kuma suke fada cikin kungiyoyi da suke barazana wa lafiyar al'umma irin kungiyoyi irin nasu Boko Haram ne a masu garkuwa da mutane ne a kungiyoyi na masu shiga harkar tashin hankali a makarantu da dai sauran irin waɗannan abubuwar lalle duka yawanci suna fada ciki ne bayan sun yi mu'amala da miyagun kwayoyi ya fidda su cikin hayyacin su sannan taron kuma ya tattauna yadda ake yada labarai irin na ƙarya a shafukan abota irin su Facebook, WhatsApp, X da dukkan sauran shafukan abota da ka sani da ake amfani da shi yadda mutum zai zauna ya shirga ƙarya ya jefa shi a cikin al'umma don ya taro mutane hankali ko kuma ya kawo ta fitina ko hargitsi ko tashin hankali saboda haka lalle mun tattauna wannan matsala sosai a wannan taro dan kuma ba da shawarwari da ya kamata a dinga dauka wajen magance aukuwar su
0: shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta kasashiyar arewa maso gabas wato NOAA Alhaji Nur Yusuf Kobi ba an zantawar ta kare ba da dar Allah za mu dora a wasu shirin masu zuwa rashin aikin yi tsakanin matasan dai na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haddasa musu matsalolin rayuwa har ma su kai ga sakin hanya inda kuma anan ne aikin na NOAA ke tasowa sai dai jihar Bauchi ta kudura ne daukar matasan aiki akalla mutum 10,000 wanda kuma hakan zai iya rage zaman kashe zani ko wando hukumar ilimin bai ɗaya ta jiha wato SUBEB na daga cikin waɗanda aka ba su kaso mafi yawa sakamakon bunƙasa harkar ilimi da ake son yi domin inganta rayuwar al'ummar jiha cikin zantawar su da wakilanmu babban sakataren hukumar Alhaji Abdulhamid Muhammad Jibril ya bayyana cewa tabbas suna samun nasara cikin aikin na daukar malaman makaranta da suke yi a cewar sa gwamnatin jiha ya yi tunani mai kyau wajen kawo wannan tsarin sai dai ya yi gargadi bisa ga wata jita-jitar da ke yawo na cewa wasu na karbar abin goro a hannun masu son a dauke su aikin. Babban sakataren ya yi da cewa duk wanda yake da wannan niyya ya bari, ko kuma in aka kama shi to ba zai ji dadi ba.
2: Muna mika godiya ma Allah subhanahu wata'ala da ya kaddara cewa
3: a bangaren aikin
2: a zamanin mai girma gwamna ne za a dauki waɗannan abubuwa masu muhimmanci, wanda kowa ya sani a harkar koyo da koyarwa babu abin da ya fi malami muhimmanci. Malami shine komai, shine jagora, dan ko a gindin bishiya za ka yi koyarwa, ko a ina za ka yi koyarwa, amma in ba malami komai kyawun aji da ka gina, komai kyawun duk abin da ka bayar akan koyo da koyarwa inda ya ba malami, to ka yi zubar ne sai dai gara ta zo ta taushe su. Saboda haka mai girma gwamna ya ga muhimmancin malami a harkar koyo da koyarwa, ya ce to bari ya ba mu dama. Wannan fa so min taɓe ne fa 2000 ma da ya ba mu fa, so min taɓe ne ya ba mu guda 2000 ce mu ɗauka, wanda duk a MDS da suke Bauchi State mu ne the highest, mu ne aka ba mu masu yawa har 2000. To alhamdulillahi wani tsari ya kawo na ilimi wanda ba a taɓa yin irinsa ba, kai applying wanda talakan talaka da yake ƙauyen ƙauyen mu wanda bai taɓa tsammanin za a ɗauke shi aiki ba, kawai ya yi karatu da yana jira wani ma'aikata ta ci gaba da hidimarsa. To kwatsam mai gina gwamna ya kawo wani sabon tsari, ya ce kowa ya shiga internet kawai ya browsing ya apply, in ya yi qualify portal system ya qualify ɗinsa a tura, sai za ga daga farko an yi a ce an yi acknowledging ɗin abin da ka sa, na biyu a ce an ba congratulations ka zama successful, na uku aisa shortlisting ɗinka har a kawo ka ga interview. To kaga wannan ba karamin tsari bane, wanda 80% din waɗannan mutanen inda ba dan tsarin da mai girma gwamna ya kawo ba, wallahi ba za su shigo su samu wannan nasara din ba. To kaga yasa za ka ga wanda duk suka shigo mutanen mu ne na gida na karkara, wanda ba su taɓa tsammanin yau da samu aikin gwamnati ba, da sun zo sun samu. Kuma alhamdulillah muna aiki peacefully da mu da su Office Head of Service da Bureau na ICT da mu MDA din da aka ba mu alhakin interview din, duka suna zuwa ana tura wani muna interview din su. So fa mun yi interview a kusan 1000 out of 2000, amma kusan 1000, amma kuma wanda takardun su suka fito tun da muna yi ne muna turawa, BIC suna ba su latest din, suna sake zuwa suna cirewa. To wanda suka yi din, wanda na san suka samu takardun su na daukan aikin da suka yi kamar 800, sauran da suna jira wanda process ne a hankali ne, ai wannan sai ai wannan, ai wannan sai ai wannan, bayan mun interview muna tura wa BIC kuma su duba su ga abubuwan da muka yi an yi daidai ko kuma akwai wani abu a ciki, su wasu tantance sai su ba su takardu su turo, tunda ba hannu ake ba kamar da ba ne, so babu wani abu. Wannan ya dada reminding dina ma da wani jita-jita da naji ana faɗan cewa wani ana sai da takarda ko kuma ana karban wani abu, ni dai tsakani da Allah ban taɓa gani ba a wurin mu, amma kuma ina gargaɗi mai tsanani kowa yake da wannan niyyar, please kar ya dai, dan wallahi in mun kama shi tun kafin mu je gun police ma za mu fara hukuntar da shi. So kowa yake da wannan niyya a cikin mutanen mu, ko na waje ko na ciki, to gargaɗi ne mai tsanani duk wanda ya yadda muka kama shi, to wallahi babu sai police sai prosecuting ne shi da garin gyaran gida sai a tsola idan galaba ya zai ma da na sanin ma ya shiga wannan harkar ma gaba ɗayan ta, Allah ya kiyaye.
0: Babban sakatare a hukumar ilimin bai da tijawa, wato SBEB Alhaji Abdulhamid Muhammad Jibril, haka yake. To da yake yanzu muna fuskantar damina ce, kuma masana sun yi hasashen cewa akwai yiwuwar iya samun ambaliya a wasu daga cikin ƙananan hukumomin jiha. Wannan ne kuma ya sanya hukumar tsaftace muhalli ta jiha, wato Basefa, ta ƙudiri aniyar inganta muhallin, musamman kuma ta hanyar yashin magudanar ruwa a lokacin ƙananan hukumomin jiha guda 20. Cikin ganawarsa da wakilanmu, daraktan sashen kula da tsaftar muhalli ta jiha, Alhaji Muhammad Usman Sani, ya bayyana cewa yanzu haka suna kan aikin yashin magudanar ruwan domin ya samu hanyar wucewa a cikin daminar.
4: Kowace shekara din hukumar kare muhalli ta jihar Bauchi da sahalewar gwamna mukan yi aiki na kwashe magudanar ruwa a duka ƙananan hukumomi guda ashirin da suke jihar Bauchi. Wannan aikin ya kan yi shi lokaci guda ne tare mu kan yi shi idan daman ta zo za ta shiga ko kuma daga an fara damana din. To bana dai abin da muka fara yanzu tukun kafin na gwamnatin ya sauko wanda kuma ina tabbacin cewa insha Allah kamar yadda aka saba yana sauka kowace shekara bana din ma zai sauko. Abin da muke yanzu shine muna da dubbe gari da suke aiki a cikin gari suna organizing din suna hada mini community sanitation wato kungiyoyin da suke cikin anguwanni ai aikin hadaka ko aikin hada kai a kwashi magudanar ruwa ne aikin gayya kenan so suna zuwa suna ba wa masu anguwanni da kuma mutanen cikin anguwanni shawaran kan cewa ya kamata a hada kai ai aikin gayya a kwashi magudanar ruwa domin ruwan ya samu hanyar da zai wuce kar mu samu ambaliyar ruwa anguwanni da yawa suna yi wannan shara da aka yi ta karshen wata mun je anguwanni da yawa wanda suka yi kuma bayan sun fito da shi waje mu muka je a makara hukumar kare muhalli ta jihar Bauchi mu je da motocin mu mu kwashe kuma muna gaya wa jama'a koda ba tare da su duba garin mu sun zo su wurin ba ko a su a kashin kansu suka ji cewa ya dace su shirya wannan aikin gayya din to su shirya amma ala shine su zo su sanar da mu cewa ga abin da suke so su yi mu za mu ba su kayan aiki ko za mu sashi a cikin jadawalin aikin mu saboda yanayin mai yanzu cewa ranan kaza muna iya meet trip kaza ne so za mu je mu ɗebe bayan sun fito da shi ba ma so a yi shi kawai a zo a bar shi kuma ruwa ya zo shi sake mayar da shi ciki so duk wanda suke ganin cewa za su iya yin haka din su zo su sanar da mu a rubuce za mu ba su kayan aiki za mu ba su wheelbarrow za mu ba su shovel za mu ba su rake za mu ba su duk wani abin da suke bukata na aiki za mu ba su kuma za mu sa a kan jadawalin aikin da muke yi daga an ɗebe idan ya tsantsane ruwan jikinsa ya fita jikinsa za mu je mu kwashe mu je mu zubar da shi a gurin da ya dace bayan haka akwai enforcement unit su kuma suna bi ne masu gidaje ko kuma masu shagunan da ga magudanar ruwan su ya cike kuma ba su damu ba sun gisi sai a ba su notice doka kenan a sa su cewar su cire wannan abin daga cikin magudanar ruwa wannan dattin da yake ciki din dan sun fito da dagwalon waje za mu zo mu kwashe da kanmu so enforcement unit din suna nan suna aiki kuma ba muna yi ne dan tursasa mutane ba muna yi ne saboda yanzu idan ka bar wannan dattin mutane sun kwashe a can baya kai a gaba a gidanka baka kwashe ba to zai zo ya tara ruwa ruwan da ya taru din nan ya tsaya chat baya motsi sauro ya samu abin da yake so a nan ne zai yi koyayyen kishi yayinsa sai kaga ana tafama da cututtukan malaria
0: Daraktar sashen kula da tsaftar muhalli a hukumar kula da muhalli ta jiha wato Basefa Alhaji Muhammad Usman Sani
5: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi
0: Madalla lokacin zafi dai lokacin da masu numfashi ke ji a jika musamman kuma dangin tsuntsaye da ba su da wata hanyar fitar da gumi daga cikin jikinsu wannan kuma ya sanya suke mutuwa da sauri ko da a baya dai masu sauraro sun ji cikin wannan shirin yadda masu kiwon kajin ke kawo kuka tare da neman mafita bisa mutuwar tsuntsayen nasu ko da cikin zantawarsa da wakilan wannan shirin shugaban cibiyar kula da dabbobi ta shiyar arewa maso gabas da ke nan Bauchi Dr. Jill Yakubu Atuman ya bayyana cewa ba kaji kadai ba hatta manyan dabbobi yanayin zafin na wahal da su sai dai tsuntsayen sun saka fi shan wahala da mamacewa da wuri
6: shi yanayin zafi yana faruwa ne saboda wannan canjin yanayi na wato muka ce da shi climate change da ake ita environment gaba daya ta zama to ta samu an ta samu challenge wato matsala mai wanda ke samu na deforestation wato da ke gona daji da sannan kuma yanayin canjin iska da sauransu sosai da ya kasance itatuwa sun yi sauki wato sun rabu da dama don gona daji da ake da sauransu sannan kuma sai ga koro sama ba a samu iso kamar yadda dama aka saba damunan baya fara da wuri yanzu ya fara yin nisa kafin ya fara sosai kasance lokacin zafin ya fara ya kan dan ja fi da yadda da aka saba to wannan din yana kawo yana daban dabbobi sosai daga kan dabbobi ba kaji kadai ba har da awaki da tumaki da shanaye da sauransu so abin da sha abin yafi illa sosai ma ita ma wannan jinsi na tsuntsaye wato kaji da sauransu shine wurin sakurin da ke aje su wato inda ake jin daki su kenan to yawanci ga san mukan je da mutane masu kiwo mu yawancin bagayat farmers ne wato arfin ya kasa bara ka samu dama ka gina babban gida ka bi doka tsarin da ya dace da gina daki dakin dabba ba eh na kaji da ya dace da su to sai ga kai annan kewaye wuri a dan gida ko kuma dan sa zin sai a sa kaji a ciki to kaga sa daga nan kajin da suke kasa da saman zin din marufin ne kenan ya zama to very bad nisa ya yi close da wato yawancin zafin sai karu zafin rashin window din kuma su kyau wato iska ba ya shiga daki zana kuma ga zafin da yake addaban rufin dan daki rufin ne ya zama very close to the chicken zin to sai kasance yawanci kajin sai suna fama da wannan zafin to shi zafin nan yana isa muka ce da shi is stress wato ya zama to stress factor ne yana da kama muka ce da shi stress wato stress ne ma daban yana wahalar su to idan ya wahalar su din idan dama ko wani ko yin ciwo ne a jikin su kwayan ciwo kenan na ko wani kwayan ciwo a jikin su wanda bai kamata ma ya mamtu ko ba to sai ga kwayan ciwo ko jikin su ya zaman to ya samu cha ya zaman ya kare wato ba zai aiki dai kamar yadda ya dace ba so ka san shi garkuwa yana nan yana don duk wani abu da ya shigo cikin jikin ka wato kamar cutuka da suke kwayan cutuka da suke jikin ka suna nan amma garkuwan jiki yana hana su yadda za su tashi su kawo illa maka a jiki to garkuwan jikin nan because of the stress of this genome sai zaman to ya dabe shi sai ga in ka ko da mutane ne su kamar mai malaria ka ga ya sha mai da kwayan ciwon malaria a jikin shi to ba za ka samu ya kwanta da wannan ciwon ba sai ku ne samu kanshi a cikin wannan yanayi na wahala sai ka ciwo ya bai tun ya dabe garkuwan jiki sai ga ya fada ciwon to haka ne su dabbobin na kun cika da dama
7: idan nan suna da kwazo sun ci cuta ko a cikin
6: duka wannan kwayan cuta da suna nan so lokacin da suke nan a cikin dabba idan wannan stress or wannan stress na heat ya to sai ga dabba ya ga kawo da ciwon da in ba hankali ba ba kuma ji da kyau sai ga suna da mutuwa babban dalili ne sa da buɗe suke mutuwa kai wannan abu
7: aikin sa yana yin lura ga
6: wannan ka wannan heat stress ne kuma sai kai ga kariya garkuwar jikin da yake cikin dabbobin sanan kuma duk wani kwayan cuta da yake cikin dabba mara mai ne sai ga kawo musu
0: shugaban cibiyar kula da dabbobi ta shiyar arewa maso gabas da ke nan Bauchi Dr. Joel Yakubu Atiman wannan kuma ya kawo maka ci gaban zantar wakilanmu da shugaban shirin Elspeth na jiha Malam Musa Adamuwan kan ayyukan da shirin Elspeth ke yi a jiha ciki kuwa har da samar da mayanka ta zamani a lokacin ganin hukumomin jiha guda 20 domin samar da lafiyayyen nama ga al'ummar jiha
8: duka ƙananan hukumomi a cikin jihar Bauchi za a fara da wannan shiri kusan dukansu amma yanzu kamar yadda an faɗa maka mun dauki 15 ne tunda muna da kanan hukumu guda 20 a jihar Bauchi mun dauki 15 din nan mun dauki guda 10 ana gina musu sabi mun dauki guda 5 ana gyara wanda dama suke da shi dalilin mun gyara wanda suke da shi shine baka duba in ka duba abin da yake da amfani maimakon ka lalata shi gara ka gyara shi amfani al'umma din to dalilin da yasa muka haka kenan kusan kananan hukumomi guda 5 da ake gyaran sabi din ake musu gyaran su akwai karamar hukumar alkalairi hukumar darazau akwai karamar hukumar katagun akwai karamar hukumar warji akwai karamar hukumar ningi wannan kananan hukumomi guda 5 sune wadda ake gyara nasu da suke da shi su kuma guda 10 wadda ake yi sabi akwai kananan hukumomi kamar haka ita kanta karamar hukumar Bauchi wanda yanzu haka ana gina sabuwar mayanka a nan durin in ka je durin za ka ga ana yi akwai karamar hukumar Toro wanda in ka je nan garin Magamaga ga ana yi akwai karamar hukumar Bagoro wanda in ka je nan garin Gubiya za ka ga ana yi akwai karamar hukumar Tafawa Balewa wanda in ka je garin Bununu ana yin ta akwai karamar hukumar Shira wanda in ka je garin Yana ana yi akwai karamar hukumar Giyade wanda ake a cikin karamar cikin garin Giyade akwai karamar hukumar Damban wanda ake a cikin garin Damban akwai karamar hukumar Gamawa wanda ake a karamar cikin garin Gamawa akwai karamar hukumar Zaki wanda ake a cikin garin Zaki sai karamar hukumar Jama'are jama'a da ake a ciki su ma sauran kananan hukumomi da suke rage yanzu haka muna da sahalewar bankin duniya cewa za mu gyara musu sauran guda 5 din da zama kowace karamar kuma ta samu wannan aiki a ciki su kuma gurare da muke tona bohol din nan muna yin sa ne a gurare daban-daban shine lunguna ne ba kole dole ka ce ga iya guraren ba tunda bohol din na kalla yanzu muna sa ran zamu samar kusan 100 yanzu dai 32 muka fara 32 nan kusan duka local government suna zai shafa amma ba muna zuwa mu yi shagun da al'umma suke koyi bane muna zuwa jeji ne wanda in ka fadi sunan gun ma ba kowa zai san sunan wajen ba ana zuwa kusan gun da yake kusa da labin shanu ko kusa da al'umma da suke zauna a gefe wanda duk wani makiyayi zai iya zuwa ya sha ruwa bai yi ta'adi a gonar wani barani zamana ba za mu je mu samu al'umma ko mu je mu gina bokol din a kusa da su ba wanda yanzu in ka zo ka yi shi a haka zai zamana in damana ta yi kowa ya shuka ba dama dabbobi su shigo su sha mu kuma bukatar mu dabbobin samu ruwan su sha dani da damana ne to kusan jeji ne da gefo muke yi kusan dai wanda zan iya ce maka a gurin su akwai jeji nan na tarazau akwai wanda ake kiransa LRDC jeji ne babba a gun nan ma ana bokol akwai gefas akwai kauyuka burtalin shanu akwai akwai manyan burtali na shanu da kuma manyan gurare da Fulani suke zama a kamar nan wajen kai wajen buza akwai babbar hanyar dabbobi a gurin nan ma mun je ana kokarin kokarin tona bokol akwai nan in kai wajen Natsira Kangire akwai wani goshi magun da Fulani suke zuwa suke masha ruwa ne gurare da dama da kuma kasuwan dabbobi ko nan akwai kasuwar dabbobi ta nan wajen ta Fabalo SA da ake kiranta kasuwar shanu ta garin Bauchi ita ma yanzu haka tana cikin wadda ake kokarin tona bokol din duka ana aiki a gurin wannan su ne kadan daga guraren da ake fara bokol a cikin su
0: shugaban shirin LPL a jiha Malam Musa Adamu Wan sai kuma tsarabar shirin namu na yau
9: modata a tuna daga jeyu taimako haƙƙi ne a wuyar wanda Allah ya horewa karfi ko dabara bata azurta mutum sai Allah ya ga dama don haka idan kana da shi taimaki ƴan uwa makwabta da sauran mabukata

yadda ya faɗa cewa wajen fitar da ƴan takara don Allah a kai zuciya nesa, kuma saboda gudun kada ya zama a ce kowa yana so, ba zai iya yiwuwa saboda kankanin lokacin da ake da shi a ce kowa ya ce yana so, zai iya yiwuwa ya zama wanda shi ba a samu consensus a kansa ba sai ya ga kaman an ƙi shi ne. To ya ja hankalin mutane, ya kuma ja an yi ta nasihu wa mutane a kan yadda za a zo a cire ƴan takara na majalisun jiha da kuma majalisun tarayya da kuma shauran sanatoci guda biyu, da kuma na central da kuma na north na bush ta arewa. To wannan yana cikin abubuwan da muka zauna jiya muka yi shi, muka gabatar, kuma aka gabatar wa mai girma gwamna da katin jam'iyya sabuwa na AVM, kuma aka bashi tsarin mulki na jam'iyya, aka kuma bashi tuta, aka kuma itakin jam'iyya, aka kuma yi godiya, mutane suka yi farin ciki, suka yi san barka. Jiya in ka ga wajen wannan taro, yadda ka san jam'iyyan ta shekara Abuchi, to amma saboda sha'awa da ƙauna da kuma irin abubuwan da mai girma gwamna ya dasa na alheri, mu dai kamar yadda nake faɗa, dukkan alherin da ya yi da ya sa a gabansa, ya kuma yake da niyyansa, shi ne Allah yake taimakonsa. Domin wani abun gaskiya Allah abokina ne, shugabana ne, wani abun idan ya yi sai in gaya in gaya masa ne abu da yi ba. To kuma Allah yakan dubi zuciyarsa ne, ya sa yake taimakonsa duk inda ya fuskanta, duk inda ya kama zuwa, sai ga Allah yana taimakonsa a kai. Kuma ba komai ba ne shi ne irin kyakkyawan zuciyar da yake da shi da kuma manufar da yake da shi na jihar Bauchi. So in ka yau in ka tsaya ka dubi jihar Bauchi, ka dubi irin ayyukan da mai girma gwamna ya yi, musamman a tenuwa ɗinsa na biyu. Tenuwa nasa na biyu, abinda ya yi ya ninkawa, ya ninka kusan kashi uku ga abinda ya yi a tenuwan farko. Kuma dama mafiya yawa abinda suke yi a tenuwan farko sukan yi don su dawo. To shi yanzu a tenuwan na biyun ya

0: yazo ya ci sanata a cikin wannan rububin, ya kuma sauka bayan ya yi minista, ya zo kuma single-handedly ya zo ya yi amfani da damar da Allah ya masa da kuma baiwan da Allah ya masa, ya tsaya takara da gwamnan da yake kan gado, ya kuma Allah ya ba shi nasara a kansa. Aka zo inconclusive, wane ne wane, ba abin da ba a yi ba, Allah kuma ya tabbatar masa da nasara. Duk wanda ka sani shi ne wane bai tare da shi, a kashi 100 bai wuce kashi 2 yake da shi ko kashi 3 ba, Allah ne yake tare da shi, sai kuma mu waɗanda ya ayyuhan nas. To Allah cikin ikonsa ya bashi nasara, kuma Allah da ya bashi nasarar nan, Allah nan yana nan bayya bacci.
1: Maza wajen Bauchi, Alhaji Muhammad Dan Baba mai bayo gwamnati shawara kan harkokin jin kai cikin doguwar zantawarsa da wakilanmu, inda ya bayyana matsayarsu kan sabuwar tafiyar jam'iyyar APM. Daga batun tafiyar APM a jiha, sai kuma shirin namu ya dubi ga masu ziyartar mu domin bayyana ra'ayinsu kan gwanayensu, inda Malam Jibrin Abdullahi Mai Walda Gudun Fulani, daya daga cikin coordinator Hajiya Zainab Baban Tanko, cikin zantawarsa da wakilanmu ya ce ya zo ne don kira ga Hajiya Zainab Baban Tanko da ta fito ta nemi kujerar majalisar wakilai na mazabar Bauchi don ganin irin gudumawar da ta bayar, musamman ganin yadda ta rike karamar hukumar Bauchi a baya.
2: Na zo ne mu kare kira ma wannan mata yar gado, wanda tun ana maganar siyasa aka ce Baban Tanko ga yakati. Akwai lokacin da ta yi ciyaman na karamar hukumar Bauchi, to ina cikin wasu kwamiti da muka zaga, a lokacin da ana ta maganar cewa mata bai kamata ana ba su shugabanci ba irin wannan, to amma ita na taimaka ga ko ni abu da muka zaga wurin don har irin su durbin Bauchi mun tauna ce gaskiya ne. Yarsa ce tunda kawar sun yi karatu da shi, yarsa ce kawai shi gamma, yace shi zai ba mu shawari a raini irin wa'annan mata masu dan hazaka din, dan saboda wani lokaci da mu zo mu yi wani gwamnati zo ko shugaban kasa zo ana neman mata, da ba su irin ministan mata ko na wakan ba gugu mata irin wa'annan, sai ku rasa wannan kujera. Da zaman da demokradiya, kuma demokradiyan muke ciki kuma ita ake, shi ne zo in kara mata kwarin gwiwa da sani muna nan da cikin tafiyan ta 100% ta bazan neman wannan kujera za ta iya. Ta gode karamar hukumar Bauchi, yan jarki karamar hukumar Bauchi gaskiya in dai za ta yaka federal government, to da a ce an yi kusan rep din da ba irin ta ba. Ita Zainab Baban Tanko a kowane jam'iyya ta fito za ta yi, indai kaman Zainab Baban Tanko ne a kowane jami'a Allah ce suke ne, saboda ai abun gada ta yi. Duk Bauchi karamar hukumar Bauchi kudu da arewa gabar da yammanta ba inda za ka je ka ce Baban Tanko, ka samu wanda ya san siyasa na Bauchi local government bai ce maka ya san wane ne Baban Tanko ba. To tana da masu kuma mata fada, don abin da ya mana daɗi duk wani zaure da ka sani da muka je da magana wato gaskiya mun samu labari mai kyau a kan, da kuma mu ba da muka mata coordinator din a wancan karo mun ga abin da ta yi ya dan burge mu. To al'ada ne muke da shi a ce mata ba sa ka, to lokaci ne wanda in ba sa mata ku ba ta nan muna ji muna gani kujer jihar Bauchi mun ta san wata mata ta yi minista ba, kuma gaba gaban Allah da zuwa ta ana bukatar wata gugugin mata, to ta mana ko ministan mata ko mun wani abu da wanda mutan da ta yi, to in babu irin wayanda wanda idon su ya bude aka dan rene su ka san rayuwa, to ai kaga sai ga ana ta wani ga ja dauke wata wanda ana razanin ta ba kuma ba ta ba abin nan ba. Kuma in dai reps ne mutumin da rike shugaban karamar hukumar Bauchi ai da ya rike da yi wakiltar Bauchi a reps, kusan ma shugaban karamar hukuma zai yi fin reps sanin karamar hukumar Bauchi, tunda shi ya yi lokacin yanzu ita akwai kansuloli kuma kansu suna nan sun san kuma duk kowane wata a kowane ta sani a wajen, a ganin zai iya zuwa ma shi bai ma san kowa ba Allah kawai kai shi. To da wannan ne muke mata ganin insha Allah, muke mata kira muke kuma kara mata kwarin gwiwa ta tsaya ta nemi wannan kuɗin tsakanin Allah insha Allah za ta yi, kuma za ta yi abin da ake bukatar Allah.
1: Malam Jibrin Abdullahi Mai Walda Gudun Fulani yayin ganawarsa da wakilanmu. A hannu guda kuma, ɗaya daga cikin hadiman tafiyar gidan sanatan Bauchi ta Kudu ne ya ziyarci mu, inda ya bayyana matsayarsu kan takarar mai gidansu wato sanata Shehu Buba Umar. A yayin zantawarsa da wakilanmu, Alhaji Hussein Baba ya ce ba gudu ba ja da baya suna nan daram cikin 'yan takarar kujerar gwamnan jiha, har kuma suna sa ran zaɓe da za a yi na fidda gwani su kasance su ne da nasara.
3: Mun hada maganar gwamna a jihar Bauchi 2027, inda abin da al'umma suke so ne suka gamsu da shi, to mu a fahimta mu babu wanda yake kusuma da mai tuma sanata Shehu Buba Umar, saboda shi ne ke tare da jama'a, kuma a kowane lokaci in ka gamu da mu fadimansa ko duk wani wanda yake da muradinsa za ka ga cewa mu fatanmu shi ne a jiya gaza, ba kuwa dole ka ce maka aje ga zabe ina ga shefi kowa shi akan magana ya jagoranci al'umma amma ka ji ana ce maka wai an tsaye da wani ko da a tsaye da wani duk wannan labarin kanzan ku yake iya magana dai abin da muka sani shine akwai tsari guda biyu da zai haifar da dan takarar gwamnati a jarabtu 2027 idan consensus ko kuma kato bayan kato da tare da fanki wanda duk abin da wani ya gaya maka a yanzu gaskiya labarin kanzan ku yake ne dan babu abin da aka ce ma consensus na jihar Bauchi wanda wani ya fito da ya gaya maka cewa officially gashi na an fara tattaunawa ba a fara ba ko ya abin da muka sani kun wani abu zai fara magana consensus ma to ana tsammani daga Laraba ne masu wada saki za su fara duba wannan layi wanda kuma na san kun ba kai ga abin da ake bukata ba to dole a zo a yi wannan zabe din wanda Allah ubangiji ya sa jama'a su gamsu shi suka zabe shi ya zama dan takara mu a shirye muke kun mun yi nasara mu yi musauran yan takara su biyu kun kuma wani yayi nasara ba dai na kuma mu mai bi shi ba saboda mu yan jami'ar APC ne cikakku kuma ya tada kada amma dai a yanzu ba wani magana ya zama tabbacacce yake gwada cewa akwai magana game da wani dan takara da ke magana cewa wai shine aka bashi tiket ana tantance cewa zan fara masa bayan wannan kariya ne ba gaskiya bane
1: Alhaji Hussein Baba daya daga cikin hadiman gidan sanata Shehu Buba Umar inda ya bayyana matsayar su kan takarar sanata Shehu Buba Umar a kakar zabe mai zuwa har yanzu dai muna kan batun masu neman a tsayar da su takaran inda ita ma tsohuwar yar majalisar Bagoro Honorable Rifkatu Samson Danna ta sayi form din takarar kujerar majalisar dokokin jiha na mazabar Bagoro a karkashin jam'iyyar APC domin samun tubarraki Honorable Rifkatu ta kai form dinta ga al'ummar mazabar ta a Bagoro dan su taya ta addu'ar samun nasara a zabukan fidda guni da ma babban zabe mai zuwa inda tawagar Honorable Bibin ta fara ziyarta shine fadan hakimin Bagoro Mr. Nuhu Tafida da take bayyana makasudin ziyarar ta su tsohuwar yar majalisar na Bagoro Honorable Rifkatu Samson Danna ta bayyana godiyarta da irin haɗin kai da take samu a kowane lokaci a ƙaramar hukumar
4: ina mana barka da warhaka ko da shike nazo ban idar da shi ba ko ban sane shi ba duka ɗaya ne dukan manufofin mu ɗaya ne so kuma ina ce ma ubangiji Allah na gode da irin wannan zarafi da ya bani a idan mai martaba ya zo sai masa ta zo kamar yadda na saba zuwa kuma ba zan farka ba saboda ni din ma yar babban gida daga kun ga dan babban gida kun san shi in na same shi to mun same shi ba to da mallayin mun saba sai ku zo ku ce masa ina godiya ina kuma gaisuwa kuma ina masa murna kuma na zo a haka zan sake zuwa domin in zo masa gaisuwa na wannan martaba da Allah ya baki idan Allah ya baka shugabanci shine yana ɗaya daga cikin abinda yasa idan na sami dama na sami kaina a gidan majalisa babu yanda za a yi a ce ana takara wai a takara zuwa ga sarki to wa za a yi abin bai da sauki ubangiji Allah ya taimake mu ita maman Cima muna kiranta maman Cima kawar mama ne ita ma muna mata gaisuwa muna roko ubangiji Allah ya taimake mu
1: Honorable Rifkatu Samson Danna da yake mai da jawabi a madadin hakimin sakataren hakimin Mr. Ayuba Dauda ya bayyana godiya da wannan ziyara ta tawagar Honorable Bibin da suka kawo fada inda ya bata tabbacin isar da sakonta ga hakimin
5: shi hakimi baya nan wani tafiya ya dauke shi tun ran Lahadi so ba ya gudu bane kuma ba wai wani tafiya bane da official tafiya yayi so gaskiya muna ce shi girma da sake maratan kuma da shi ka faɗa zuwan ki anan mu ma ba za mu yi kirkiri a kan sa kuma wannan ya nuna da cewa kina da wannan fada a cikin zuciyarki so ina karfi ta cewa kuma yadda shi ma abin da yau yake faɗa duk wanda ya zo wannan fada na shi ne ba zancen faci ba zancen yare ba zancen aji duk wanda ya zo nan na hakimi ne yana barabta duk wanda ya zo nan neman albarka ko neman addu'a ko duk abin da ka zo nema don yana abin hannunsa zai iya kekawa so muna cewa zuwan ki nan zai marabta kuma muna miki fatan yayin da za ki fita ki sadu da sauran jama'a na sa zuciya za a fara cikin yanayi za a gama kuma cikin kyakkyawan yanayi wannan program da kika yi ba yau da kika fara ba kin jima da yinda kuma ni ma da su da na zo ban san da program din ba sai na ga mata da baka ke sai mu incident din lisan jima gane da baki da sai ce amma ta nan ya dai kuna san chairman na wani gudun jin baka gane ni ban sani ba so daga bayan ne nan fayyace da to honorable ne na ta hun wannan program ne kowa ya san cewa tun honorable tana mulki har ta zo ta sauka ba ta tabba kauke wani shekara da bata ga jama'a kamar wannan kullu yumi wannan fada yake saukarwa so kana da zuciyar ta na mutane so muna sa su ta cewa ubangiji Allah
1: Sakataren hakimin Bagoro Mr. Ayuba Dauda a lokacin da tawagar mai neman a tsayar da ita takarar kujerar majalisar dokokin jiha na mazabar Bagoro Honorable Baby ta ziyarci fadan hakimin Bagoro domin neman tabarruki na iyayen kasa inda tawagar Honorable Baby ta ziyarta na gaba shine sakatariyar kungiyar Khan na Bagoro domin neman addu'ar su a matsayin su na jagororin addini wanda ya magana a madadin kungiyar Khan din shine rabaran Sabo Di Mai inda suka bata tabbacin sanya ta cikin addu'o'in su
6: mu muna roko ni da kake gani na ina da abokan da yawa sai amma ba wanda ya kira ni ba wanda ya ce mini rabaran zo kai mini addu'a ba wanda ya ce rabaran zo muna miki ku zo ku ba mu shawara amma mu sani waɗanda suke kan kujera yanzu da sun kira mu ai mu ba su shawara dai mun ba su shawara dai na ita abinda ta roka da lokacin da ta fito lokal government chairman we came here mun zo mata addu'a nan other was the same baby ta ce ba ta fara abin ta in ba iklisa ba ta sa mata albarka ba za ta fara tafiya ba shi yasa ta ce tana so kafin ta fara tafiya contact ɗinta iklisa za su samu shugabannin iklisa ya pastoci su zo su yi mata addu'a sai ta fita yakin ta and zan kwatin Aminu Kano Aminu Kano ya ce mana ya yi wata karin magana a wancan lokacin ya ce cewa ba a yin kowane mutum da kake ganinsa in ya je kasuwa ko da rana ka gan shi ya san gidan ubansa da dare ya yi dukkanmu mun san wane ne bebe this one ku ban kira bai ke bane duk dan ko yaro ne in dare ya san gidan ubansa so mun san wane ne ita and we believe bebe ba za ta bada kunya ba ya yi tunaninka daban ni ina fadin abinda zai kawo daukakar Allah ne ba na fadin abinda zai kawo mini abinci ko zai kawo min biyan bukata ba ina ga muku cewa bebe she is a real iron woman esta ce a wurin mu Deborah ce a wurin mu Abigail ce a wurin mu so ina so iklisa ya kowa ya koma gida ya yi tunani inda ka faɗa gaskiya idan iklisa bata bebe bata toce ni area kuma in bebe bata toce ɗinka ba ta toce wani birnin
1: rabaran Sabo Di Mai daga nan ne sai tawagar ta ziyarci kungiyar mata zaurawa da mazajensu suka rasu Mrs. Maryamu Moses ce ta yi magana a madadin su
7: Ubangiji mu Allah Allah mai girma Allah mai iko kai Allah da kai sama da kasa wanda ka yi mace a kalkashin maza amma cikin kaunanka da alherinka ka mai da mace ta zama namiji a tsakankanin maza muna ce maka mun gode a cikin sunan Yesu
8: amen
7: Ubangiji muna godiya domin yarmu bata manta da iyayenta waɗanda suka rasa iyayensu ba a kowane lokaci tana cikin tunani da gacewa ta yi musu mai kyau a kowane lokaci tana gacewa ta san cewa ta yi musu abinda sunan Ubangiji zai samu daukaka Allah mu roke ka a cikin wannan darasi da ya bita domin ya nemo ma kansa abincin gaba na wannan kasa muna roƙon darajanka muna roƙon girmanka muna roƙon nasaranka Ubangiji ka taimake mu ka cika ta da iko ruhu ka bata nasara ka bata nasara har ma ƴaƴanmu da suka bata su samu ceto ta wurinka har ƴaƴanmu da suka zama marayu da gwauraye a wurare daban-daban Ubangiji suna nima mafaka ta makaranta Ubangiji muna roko ka bude ma idan horarwar wurin mazauna domin ta tuna da wannan marayu a cikin suna Yesu Ubangiji ka taimake mu mun ba da gaskiya ka karbi yabo ka karbi daukaka zaka ji kukanmu
1: Mrs. Maryamu Moses daya daga cikin jagororin kungiyar mata a Bagoro yayin ziyarar neman tabarruki da Honorable Dukatu Samson Danna ta kai karamar hukumar Bagoro daga batun ziyarar Honorable Baby na mazabar Bagoro sai kuma shirin namu ya dubi da siyasar kasashen duniya inda wakilinmu Kasim Abdullahi Zango ya hada mana wani rahoto da ya kunshi sharhin siyasar kasashen duniya.
8: Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa kasar Iran ta rasa karfin soji sosai a yankin da take yi da Isra'ila a gabas ta tsakiya. Trump ya buƙaci kasar da ta mika wuya. Shugaban Amurka ya ce Iran na son cimma yarjejeniya a boye duk da kalaman barazana da take yi a bainar jama'a. Ya kuma kara da cewa karfin sojin Iran ya ragu matuka, yana mai cewa abinda ya rage musu kawai shine amfani da kananan makamai marasa tasiri a cewar leadership. A wani labari kuma, shugaban gwamnatin mulkin soji Mali Asmi Goita ya buƙaci al'ummar kasar da su kwantar da hankalinsu inda ya ba su tabbacin daidaituwar al'amura. A jawabinsa na farko tun bayan harin da ƴan ta'adda da ƴan tawaye suka kai a ƙarshen makon da ya girgiza gwamnatinsa, ya jaddada cewa an karfafa matakan tsaro kuma jami'an tsaron na ci gaba da kula da muhimman ayyukan. Wannan bayanai na zuwa ne bayan da ya shafe kwanaki uku ba a ji duriyansa ba, lamarin da ya saka kokonto a zukatar ƴan ƙasan kan shugabancinsa da samar musu da zaman lafiya. Shugaban ya buƙaci ƴan ƙasar da su tashi tsaye su yi watsi da rarrabuwar kawuna, yana mai cewa Mali na buƙatar kwanciyar hankali. Ya ƙara da cewa haɗin kan ƴan ƙasa na da matuƙar muhimmanci a daidai wannan lokaci da ƙasar ke fuskanta, wanda kafar DW ta wallafa a shafinta. A wani labari kuma, sojojin Sudan sun zargi gwamnatin Habasha da hannu kan hare-haren jiragen marasa matuƙa da aka kai mata a wasu sassan ƙasar. Sudan ta janye jakadanta na Habasha a wannan talata bayan da rundunar sojin Sudan ta ce sojojin sun gano cewa hare-haren hudu da aka kai mata daga ranar 1 ga watan Maris da ya gabata sun fito ne daga filin jirgin sama na Bashir Dahar na kasar Habasha. Wannan zargi ya fito ne ta bakin mai magana da yawun rundunar sojin Sudan, Brigadier General Asmin Abdul Wahab, yayin taron manema labarai a ranar Talata, wanda ya ce haɗaɗɗen daular Larabawa ce ke kulla wannan makarkashiya ta hannun Habasha. Shekaru uku kenan da barkewar yakin kasar Sudan tsakanin sojojin gwamnatin karkashin General Abdul Fattah al-Burhan da dakarun RSF da ke karkashin Muhammad Hamdan Dagalo a kokarin da bangarori biyu ke yi na kwace ikon kasar.
1: An gaida ɗan mutanen Zango da sharhin siyasar kasashen duniya. A nan matakin ƙasa ma dai, wakilinmu Yahuza Yahaya Doka ya haɗa mana sharhin siyasar ƙasa.
9: Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa aini ta bayyana damuwa kan yadda matsalar rashin tsaro ke ƙara tsananta a Najeriya. Shugaban hukumar ya bayyana haka inda ya bada tabbatar da gudanar da sahihin zaɓe ta hanyar amfani da jami'an sojojin Najeriya. Jaridar Punch ta wallafa cewa jam'iyyun adawa sun bayyana cewa akwai lauje cikin naɗi, inda suka yi gaggawar fatali da dukkan wani tsari da zai jawo sojin Najeriya cikin zaben. Ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Gombe, Dr. Jamilu Isyaku Gwamna, ya buƙaci 'yan jam'iyyar da su manta da dukkan saɓanin da ke tsakaninsu, su haɗa kai don tunkarar zaben 2027. Ya yi wannan kira ne a yayin da aka fara samun saɓani da nufin fushi daga wasu 'yan jam'iyyar, musamman ma masu neman takarar gwamna kan tsarin sulhu da ya bashi tikitin takara. A rahoton jaridar Daily Trust, Jamilu Gwamna ya buƙaci tsohon ministan sadarwa Farfesa Isa Ali Ibrahim Fantami da sauran waɗanda suka nuna sha'awar takara su jingine dukkan wani saɓani don ciyar da APC gaba. Jam'iyyar APC ta yabe wa shugaba Bola Ahmed Tinubu dukkan buƙatun tantancewa domin shiga zaben fitar da gwani da za ta gudanar. APC ta ɗauki shugaba Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda aka riga aka tantance a daidai da tanadin kundin tsarin mulkin jam'iyyar domin shiga zaben fitar da gwani mai zuwa. Sakataren yaɗa labarai na APC na ƙasa, Felix Moka, shi ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar a shafin X na jam'iyyar ta APC.
1: An gaida ɗan mutanen Doka da sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar nan da suka kunshi siyasar ƙasa. Kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Hudubo da na jarar gamar shirin ke mana fatan alkhairi.

0: Mai sauraro sanmu da haka, barkamu da zikin sake saduwa a cikin shirin Zauren Shairai. Shirin da ya dauki tsawon lokuta yana kawo muku tattaunawa tare da fitaccen shairai masu san tasowa, masu burin cewa su kasance a cikin fagen yabin fiyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin wani albishiri da alƙawari da aka yi musu kan cewa duk wanda yayi kasida wa manzon Allah to tabbas akwai gwaggwaba wata wato kyauta da aka yi masa. Wasu kuma to ba za mu ce hakan ba ko kuma ba hakan ba, sukan yi ne domin burge ƴan uwa masoya manzon Allah, ko kuma su burge kansu, ko kuma domin wanda ya kaga. To amma a cikin hadisi aka ce duk abin da mutum yayi to da kyakkyawan niyya ko kuma niyyarsa to zai samu, ko ko yayi hijira zuwa ga mace ko kuma zuwa ga dan addini ko dan wani abu to tabbas zai samu wannan abu. Amma kuma idan kai saboda Allah to kowa ma ya sani kan fata ake yi ake bashi. Yayin da wani lokaci kuma mukan tattauna da ko masu sauraro, alabi shi ku yi mana sharhi, ku yi mana fida akan yanayin yadda kuka saurari yabo na wato shairan namu, muka gayyato su a wani lokaci, ku kuma dauki waka ku yi fida, ku yi fashin baki, ku bayyana mana yadda kuka fahimta. Shirin dai ya saba kasancewa da wasu jakadu na wannan shiri. A farko mun kasance da Abdullahi Dallushi wanda har yanzu muna tare da shi, Imran Muhammad Sani, Imran Malam Goje, Muhammad Tukur sarkin kasidun Bauchi, sai kuma madahun Bauchi Malam Nasir Musa Sudani. Dukkan su mukan ba da dama ga masu sauraron mu ko kuma ga dukkan wannan jakadun domin su zakulo mana shairai su shigo. Muna da mafa jakada mafa ba nan jihar Bauchi ba, birnin Kano Dabo, ambasadan zaman lafiya Hafiz Abdullah Hafiz daga garin Kano wanda shi ma yakan shigo kuma ya turo mana wasu shairai. A wasai ma muna digin hakan dai, a Kaduna ma muna yi. To garin Shehu ma mun saba kasancewa da wasu shairai. Isa Samba Babi, sunana Imran Yakub Galaji, zan kasance tare da ku a wannan rana ta Juma'a, haji babbar rana. To da farko dai zan koma hannun gefe a hannun dama na, to da yake nili na san shi ko in ce ko yanayin furfuransa ne, sai mu ce bari mu magana da babba ko ko a kai ne babba
1: almajin garin cikin su.
0: To to ba yana faɗa suna ba, idan ka gabatar da kanka mai sauraro za su iya fahimtar wane ne da muke tare a daidai wannan lokaci.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله والزهراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وغنى أصحاب سليمان حسن وزير مدح بوشي نفرقو.
0: نعم. أنا دايكي تشوكا غاما.
2: To wasu haka suke faɗa, suka ce ka gama lafiya, wasu suka ce Allah ya samu gama lafiya, kowa dai da irin yadda yake faɗa wa
0: mutane. To mun jiwa muke tare. To a gefen gefe na fa hauni.
3: Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa radiyallahu ta'ala an sadati tabi'in wal ulama'il adilin wal a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim bi ihsanin ila yawmiddin innama al'amali binniyati wa innama likulli ma nawa. Wa ba'd, assalamu alaikum. Ne magana awwal Muhammad wanda aka fi sani da awwal Shariyu, ni ne magayakin sarkin Bauchi, matafi da madahun martaba sarkin Bauchi, kuma sakatare na kungiyar sha'irai na jihar Bauchi gaba daya.
0: To mai sauraro, idan muka ba ku dama za ku shigo a kan wannan lambar waya kamar haka 0806975570, lambar da za ku iya kasancewa tare da mu kenan 0806975570. To ai tunda kai ne ka yi magana na ƙarshe, to za mu so mu ji takaitaccen tarihin rayuwarka ya kai ka fara yabo.
3: To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum ƴan uwa masu saurare, kuma dai da nayi gabatar da kaina sunana Awwal Muhammad Rabiu wanda ake sani da Awwal Sharif ni an aike da ni a nan cikin garin Bauchi a unguwar Alkala Aminu Kofar Kwambi da ke cikin Kwaryan Ganuwar Bauchi.
0: Akwai unguwar Alkala Aminu kuwa a Bauchi?
3: Akwai unguwar alkali amma wasu suna kira gidan Alkala Aminu.
0: Yawwa, akwai gidan Alkala Aminu, akwai unguwar Gwangwangwa.
3: Gwar alkali ko gidar alkali amma hanyar kofar gundi a nan cikin gari.
0: Kana je gidan alkali ne?
3: Na.
0: Yawa gwangwangwan ne. Gwangwangwan yake. Yawa. Na. To batun karatu na addini da yadda ka tsinci kanka a fagen yabin fiyen halitta.
3: Alhamdulillah na yi karatu tuka kamere daban-daban farko dai kamar yadda aka saba alatan. Wanda ya tashi a duk kasar Hausa ana karatu irin na allo na yi karatu na a cikin gidan alkali a wajen malami na wanda ake kiran shi Malam Baba Garba, Allah ya gafarta masa. Bayan mun kai shekaru masu yawa mun bi kusan sau ba aka cire mu saboda wasu dalilai muka koma cikin Doya gidan Malam Shehu Fari makarantun da ake kiran ta Kunuwar Khairati. Dan muka yi sauka muka yi kuma karatun islamiyya da sauran littattafai daga nan kuma na sake fada abin na koma anguwan Dabule ya kuma wanka wajen wani malami na wanda ake kiran shi ma Rabiu Jibrin Sakafa ne shi ma mun yi karatu tuka ko in ce har yanzu ma muna karatu tuka na littattafai a wajen shi a gaban shi. Wannan shi ne takaitaccen rayuwar neman karatu da muka gabatar ko in ce muke kai har a yanzu.
0: To ya kai ka tsinci kanka a fagen yabin fiyen halitta na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: To alhamdulillah ita harkan yabo dai mun faro ta ne kamar yadda ake yawanci sha'ili suke farowa daga islamiyya. Kuma malamanmu wanda suke karantar da mu su yi wanda ta ranar Laraba ana gabatar da tarihin fiyen halitta na Nabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai a gabatar da kasida. To ana gabatar da kasidu akan duba masu dan hazaka a ciki sai a ba su su suke rera a turmi ina da cikin wanda muke rera wannan kasidu sai malamanmu wanda akwai malam Kitabul Arab ina ɗaya daga cikin malaman da suke karanta da mu kasida. Akwai wani da ake kiran shi malam Sani Karawa, akwai Malam Shaibu da sauransu malamai dai wajen guda hudu muke da su wanda suke koyar mana da kasida daga nan muka fara kuma nan ne dan ba da muka faro wannan hidima ne ban Annabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Na'am, to baka rubutawa ne ko kuma zube kake idan ka je kurin ka fara kirkiro yaban?
3: To tun a dadin dai akan ba mu a rubuce kuma da haka muka faro fara rubutawa muna yi tun ba mu gane yaya ne ake yi ba mun rubuta muka zo a yi ta dariya da sauransu har muka zo muka ana gwada mana faga yadda ake akwai dango akwai safiya akwai hawa akwai sauka da sauransu. To haka dai har muka fara daga tatata har muka dan miƙe har yanzu ko muke dan gura da ke haka dai haka alhamdulillah.
0: To a tsarin yabon fiye halitta ko wani shawara ko kuma wani wato bigiran da ake cewa dole sai kun duba wasu da tafai domin wato yin yabon ku ta tabbata ko kuma ta cincinta ba tare da samun wasu kalubale ba ko kuma bin wasu dokoki?
3: To alhamdulillah ai duk abin da za ka yi matukar kana son yi tasiri sai ka san abu. Ko botan Allah ma Allah da kansa ya ce ku san ni kafin ku bauta mun, idan ba ku san ni ba ta yaya za ku bauta mun? Don haka dole sai ka bibi tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka kuma muke sai mun bibi tarihi kana so ka gina meye kasidanka akan menene akan wato makarimul akhlaq na Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko wasu ya kukuwa nasa? To sai ka je ka bibi wani irin wasu ya kukuwa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai ka gina kasidan akai in akan abin da ya shafi makaranta ne in aka to koma menene dole sai ka bibi abin sabanin yadda yanzu ake wai kawai kaga mutum ya abu a to mu da gaskiya sai ka bibi abin dan malaman mu da muke kai musu kasidan sai sun ce akan me zaka gina kasida.
0: jigon labu jigon waka
4: a me da ka gina ta ya mutse a kan kaza ne ci to ka je ka bincike kaza da kaza da kaza shine zai baka wato hanya mafi sauki da zaka gina abun ka akai to mu yawanci gaskiya a haka muka tashi
0: ka kai shekara nawa kana yin wannan yaba
4: gaskiya yanzu kasida akalla mun kai shekara 30 gaskiyar magana ana yin ta
0: to ci wagwagin yabo ne suka fito da kai wanda kana yin yaban nan za a ce wannan awwal sharu ne
4: to wakan da ya fara fitar da ni dai lokacin ana abun nan akwai wakokin da na yi ma makarantar mu so kuma na zo na ita kunuzul khairat sai na zo kuma na yi wa malamin mu shi malam shofar na zo na yi nake yin halitta annabi sallallahu alaihi wasallam wata kasida da ake ce marhaba bika wani maraba kaman na maulidi ne sai kuma na zo na yi wakan shehi dahiru to gaskiya wa'annan kasidu kusan guda hudu su suka fara fitar da ni har aka gane cewa ko ni sha'iri ne ina kwatanta yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam
0: to mai sarari zai iya cewa fa duk bai gane ba saboda da he ka dauko masa guda daya kai zai iya dauko ya ce oh wannan ne awwal sharu tunda aka ce wai waga a bakin mai ita tafi dadi
4: to wakan da dai na fara gabatar da ita na marhaba wanda nake ce marhaba bika ya annabi
0: sai wannan magana kake
4: ita ba marhaba din kuma na yi ta kashi biyu akwai wanda nake marhaba da zuwan ka rasulullahi daga amina farko da sunar ba daga amina tsira aminci rabba da dawa baban zainaba rasul daga amina alaika sada sahabbai waɗanda kan sa dubbai na kafirai sari ga baibai irin su'ali na nana marhaba da zuwan ka rasulullahi daga amina to wannan kasida ta daga cikin wanda muka abun nan dai marhaba na yi ta kishi kishi haka har yanzu ma kuma ina sake rubuta wata ita din ma ita ba duk dai ci gaba ne na wannan kasida na marhaba
0: idan mutum yana sauraron yabanka wani lokaci idan ka kira sunan wani je so ya san wane ne da me alakan da yasa ka fadi shi a cikin yabo ka kira sunan Aliyu wanda ya ce to me ya faru a duk lokacin da ai waka manzan Allah to ai kansa kashi kadai za a yi ko kuma ba shi an hada da wani a wani ba menene fikirar sako wasu da kake yi a cikin wakokinka wani ma zai yi inkari ya ce ai a cikin wagan na ji ka ce wai maulana ko ka kira wani duk dai kamar yadda ka faɗa akwai jigon labari ko jigon waka me yasa ka dinga kirkiro faɗo irin wasu daga cikin wanda ba manzon Allah ba
4: sallallahu alaihi wasallam to ita dai kasida in zaka yi bayan ka gabatar da sallama kamar gabatarwa kenan zaka yi yesuwa to abin da yasa na kawo sayyidina Ali sai na ce bayan nayi salati sai na ce kuma a cikin salatin da ahalihinsa a sa da sahabbai waɗanda ke sa kafirai sa riga baibai suwaye su ne na ce irin su Ali na nana duk wanda ya san tarihin sayyidina Ali in aka to in ana maganar jarumta babu wanda ake danganta shi da jarumta kamar sayyidina Ali in aka ce kuma wanda suke sa kafirai su sa riga baibai in ka ji an sa riga baibai to ai ba a shirya ba to haka sai ke ne nace sayyidina Ali irin su Ali nana da sauran sahabbai kenan ba a ce ba a takaita shi ba irin su waye irin su Ali nana nana wato ina nufin nana Fatima kenan
0: na'am to kamar a cikin irin yaban da kuke yi wanda mafi akasari akwai wasu sahabbai wanda in yau zaka yi waka mu wannan sahabi in aka yi bincike aka tsawara tarihin sai kaga wani yayi waka ma wannan sai ma shi wannan sahabin kuma da kaga ta sha bamban kuma duk abin da aka yi fada a ciki wato yanayin wato tarihe ko kuma yadda manzon Allah ya bayani akan shi ne to ban sani ba alabi shi kamar akwai wani sahabi da ke shi masa takobin Allah ko
4: Khalid
0: bin Walid to sai na ga wasu suna yin irin wasu Salman al-Farisi wasu Abubakar wasu Usman wasu Al-Hajj da dai sauransu. Yawwa, ban sani ba koko kai musu koko kai mu wasu daga ciki.
4: To ai su sahabban Annabi kowa na da daraja. In aka ce za a wasa abin da ya shafi hidiman daraja na sahabbai, ai lokaci ba zai bari ba. Saboda kowa na da irin daraja da girma, amma a ciki kuma akwai masu girma wanda su matsayinsu na daban ne. Su ne kamar yawa guda hudu wanda aka abin nan din su. Wanda shi ne kamar Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Umar da Sayyidina Usman da shi jigo Sayyidina Ali.
0: Na'am.
4: Su wannan darajar su ana maganar daraja, to darajar su na daban ne.
0: Na'am. To za mu dawo gare ka mu tattauna akan musamman nasarori da kalubale da ake fuskanta in ana samu a fagen yabin fiyalita a irin wannan lokaci. Shi kuma Sabafa ba wai daga tambaya zan fara masa ba, sabila da aikar ta san kar ne. Ha'an Sabo. Na me yin yabo ga Muhammadu waye yin fargaba
5: ya da
0: har abada sam sam ba za ya to zarta ba
5: ya da

0: hare.
1: To Malam Sabo, tabbas me sauraro ya san cewa Malam Sabo Hassan ne ko Malam Sabo Kagama ne. Bisa la'akari da kura me sauraro wanda ya kama wasu baiti a ciki in aka ya dago maka ka amsa to idai ce a babu. Kuma za a ji muryar din ita ce. Na farko waƙan fiyen halitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Me ka dauke ta a rayuwarka?
0: Assalamu alaikum. Bari sake nana ta wadai ta bakin Maulana Shehu Dahiru Usman Bauchi yake bari nana ta sake nana ta sunana ta iya wakila wani yanzu ne ya kama abun nan mai magana Sabu Sulaiman Hassan wazirin Madahun Bauchi na farko a tambayar da shi Malam Imran ya yi lallacewa yabon biyayyen halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam na dauke shi ne a matsayin ibada
1: na'am
0: kwarai da gaske
1: na'am to yaya ka shige ta tunda idan har an shiga zaka ji ko su karin maganganun da Bahaushe yake cewa yake yi ko kuma wata inda a shiga mota wai shiga ta allolanka shin kai ka shiga ba allola ne ko ko a da allolan ka shiga
0: ai alhamdulillah yabon mu aiki gaskiya mun shige ta ne bisa tsari gaskiya ba taho da ka muka yi mata gaskiyar magana saboda mun fara yin abutun muna makarantar islamiyyu muke ɗanyi kaɗan-kaɗan haka na har Allah ya kawo lokacin da muna bin shi jagoran mu shugabanmu shi Madahun Bauchi Nasiru Musa Sudani muna tare da shi amma kuma muna ɗan rubuta namu ƙasidun haka nan dai a gefe musamman lokacin da nake aiki a gidan man awala can lokacin yana unifit kusan bani da aiki sai rubutu a lokacin gaskiya kullum ina cikin rubutu
1: saboda kana samun dama
0: yawa ina da lokaci
1: kana da lokaci
0: na yi ta rubutun kasidu na yi ta tarawa ne kafin in fara na yi ta yi don lokacin akwai wani manajan mu ina iya tunawa kirista ne dan jos in ya zo kai ne ko in ya zo ma bai ganda ba yakan ce ina sarkin rubutu saboda aiki na ke nan rubutu lokacin saboda akwai kamar yadda ka faɗa ina da lokaci to ne ta tarawa da ni da wani dan uwana Wala Abdullahi madagayi ya rasu yanzu Allah ya cikin shi rahama wanda da shi kusan shi ne ma yake nuna mu
1: tsara maka kwarin gwiwa
0: da kuma yanda ka'idodi tare muke da shi aboki na ne ko ta ko kuma mai gida na aboki na tare muka bude kungiyar mu wadda tare da shi su rusu kamar wata kasida da ne wanda ka yanzu ka ce nan na gundu wadan ka dan nan tare da shi muka yi shi ma akwai irin nasa shi ma sallan nasa da yi a lokacin saboda dalilin ma yasa akai wannan kasida a wannan lokaci muka yi
1: na'am to kafin mu je damu dinga jifa ne muna tabowa ka shiga fagen fiyen halayyar yabon fiyen halitta kuma kana bin mai kitanku a wannan da'irar akalla ba kasa ba in dan iya sani ya san mutum goma ko mutum takwas wanda kuke tare da su akwai al'aro babba akwai wato bafana Alhaji Musa abba akwai wato shi kansa

0: sauransu. Wani lokaci kuma amininka, abokinka, wani lokaci in ba ku tare, ko kuma wani lokaci ma kafin ka tafi hira sai kun tattauna tare da shi, ko an yi bayanin yabo Allah ji kansa da rahama.
1: Tare ki yawo maulidi ma da shi aiki.
0: Yawa. Yaya wannan lokacin kake tunanin shi ko kuka yi mu'amala wadda wani idan ya tuno wani rayuwa na baya sai ya shiru ko kuma haɗaga kamar zai yi hawaye? Yaya alaƙa ya kasance irin wannan lokacin kafin ku shiga ma tsindin fagen yabon fiyen halitta?
1: Alhamdulillah, wato gaskiya mai da ka zano sanan muna da kyakkyawan alaƙa da su sosai, alaƙa ba ƙanƙani ba. Kamar yanzu shi yau da ke magana mai da gayi Alhaji Musa, mun yi ta yi wannan harkoki da shi lokacin akwai wasu ƙungiya da suka ɗan buɗe shi da Malam Yaya, shi ma gamata da shi. Malam Yaya na Yakubu Wanka.
0: Eh, tabbas tabbas.
1: To lokacin ana yawan majalisi a nan Yakubu Wanka wajen gidan su Malam Yaya ɗin. Du sati kamar yin magana da kai.

0: za ka dango da su a ranan sannan kuma akwai ɗan fada da saboda kungiya ta akwai sha'irin kalikofi da yawa a ciki to haka mu kada kanmu ba mu ku tare gabata da agula za mu ɗauki lokaci ya ce to wannan shi ne dalilin da ya sa muka takaita gayyata malama ba kuma kai kaɗai wane ba gayyata ba har da wanda ya saba gayyata su ma ɗaya da su ma shi mai a shafa shi ma ba gayyato shi amma kuma ya zo akwai shi amma kuma ya zo amma wallahi ni ban kai masa dace amma ya zo dake dama ya saba zuwa
1: wato suna bibiyan ku kamar yadda muke bibiyan
0: ku kwarai da gaske
1: a san wani sha'iri ya kwakwaye mun waƙoƙinsa ya na zaƙulo su na ce masa wani

0: Hello.
1: Baya kusani.
0: To nuna zamanin waya jim. Salamu alaikum.
1: Ya barka wa masu gidanmu wanda shi ai. Ba sai Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato tabi da madawun bauchi da kuma wajen madawun bauchi.
0: Na'am.
1: Barka shi wa hadirin da tare albarka.
0: To wawa.
2: Na godiya Allah saka ku.
1: Awa to fara shi da ya abubuwa kuma gaskiya su ne bayanai masu gabatarwa sosai sosai kuma inda ce shahiranmu suna biyayya da tafiya kamar yadda suka yi bayani su ga malamansu kuma yanzu ka gani masallaci ce yaushe aka kira ta ba amma ka gani ya rubuta kasida akan su sai da ya je gaban badau ya ce masa bita
0: tabbata
1: shi badau yana ganin shi ma ya girma zai iya yin abin sa kawai da kansa ya ce masa wani bita da ya ce a lallai abin sa bita ne to da suka yi bita kuma sai kuma gashi gyaran ya fito